tuambia uko natufuata je, uko natusikia pale kwenye huko kule Lugutu, uko natusikia bwana kule Mwenga, uko natufuata ngamba za Kabare pale, uko natufuata pale, mtuambie bwana kama uko Katari, Kavumu, uko Goma, na iwa Tosko Mganza anasema uko natufuata mie ngambo za Buja, za pale Buja donki para fataka tre tre quella tre tre kitoko na iwa pale kilele kilele manake kiri kama uyuaki kilele shira basi agoma ya kala kilele ndio birere ase pale ni kutufata sana alors mufate tusikilize tena na soki na

suka tozalaka biso mibale loboko na kingo sheri okolelani na ngai bambula na bankake tonokelaka biso mibale epai ya pere mushe tozalaka biso mibale na voiture ya mudizo tozalaka biso